Bibia omubi sa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Training service and filling na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

0: sen. Ọmayị sebeye, ọmayị serinyeye. Eye se na ose, abrofu bra bechre.
1: Abrofu na ba bechre. Ah, sale te. Yesu ati o.
0: Oh.
1: Yesu ati o.
0: Oh.
1: Yesu ati bebre wo. Ba o de ye ma 10%. Oda se.
0: Me da se.
1: Okay. Pledge, Yanko, Ghana pledge, Yanko.